0: Kirikere ot ole king'etiten yon itinye pesa ak yon metinye. Ehe, mi chetangurutos kouwa mi kit ne ingen mising. Kirere, tangurutos biik anan bakonok ko.
1: Koen yon koi sipatet kolole erie.
0: Kilei lakwet ii. Kole lakwet, mama, ine tangurure babata.
1: Atie buraketit kapsa.
0: Kole ngwa, ing'eto, mi toek chebwone. Kor kekose bare mi kurumi neu paket en bedroom. Ng'eto. Ako iime biik babanywe mama. Inai ile makonu kui mambana.
1: Inai ile mi jami.
0: Ko yon ketangururok ingingengere nye icheng'e rabinik. Kelele mpaka kotangurur. Kikong'et kabisa.
1: Ng'ete kabisa.
0: Ng'ete kabisa baba ng'wong. Mpaka kitongo tangurur. Omande no tengo ano.
1: Ko bolji.
0: Ko ango baba ng'wong mwane ng'wong. Inai ile.
1: Mi sawa.
0: Kitambuani. Lakini yongilele. Akong'et alaki, akong'et alaki ne kouwon, akobendoti ako. Akobendoti. Ina ile kikebet. Ose, bahati mbaya iru. Okaari ako ilanji. Kele kero.
1: Hoi, pali majukumu.
0: Kele, mi gavana nerwe ngoane. Mi seneta nerwe.
1: Aru seneta.
0: Kele, okerchi ngisari jo seneta.
1: Rwe.
0: Uwanga janga teboso. Ya imoni.
1: Ina ile mege ile kakibu
0: ndano. Ya imoni. Okukori. Parike nget kora. Aki geri ile kaki unduku. Koma teka nye itebi ile kore jeju. Kamu kame yo uya sinye geru wapuchi.
1: Kama mingi ile kakibu.
0: Gile.
1: Kongo kenyompi kora amut.
0: Ile nguna. Nguna. Shepkor. Kachamne agome. Tomi geri. Kapira kaki geru unjaku. Ime bila imbaba ni irwe bet ya ni ko bolji ba ko bolji lo
1: ay gero ki bage ta top 10 of the week ay okay bet top 10 ma gro top 10
0: yes mi ngale ki garo ronga psa
1: kagilia ni ngale ko le bache
0: ya ndu ge number 4
1: ama ina meta ko mnya moneta ko ba fees
0: tu gan number 4 ina ile motwe kindo sia kigi ya ogune na rabine kapsa
1: silingi shek 30,000 ki ko bigata
0: kikochin biik chechang lakini kakile biik cheta 35
1: en biik cheta isasama mut ko biik chekikoi koron 30,000 chitugul
0: kiani kotisi biichutu
1: iigu neta
0: iigu number 1 paka number 35 kuchagugat kumomaitosi ya ki kakile kimaikorong biik chechutu 35 kumagiti akta bonus
1: amma igas ko tom get yai bonus me big 35 chege che goron gi goi chitulata
0: kimai big 35 endu ge number 4 chege goi chi tugul 30,000 ko tom get yakta bonus
1: amma ina mnito ko mie
0: star 441 hash to ge number 4 kine ki amono ale ni amma isibi chepchebitu isibi tu ge number 4 ma
1: so ri lele ni
0: de gori lele ne mag bag agine mosich kali akonga amun inge mwa ko mesibi tu
1: ago gine yeye oni jenga 30,000 ina ile iota gigeti
0: ina ile
1: oni moche ichutu ngele nje sini kono ian mara mbili ichoki
0: yama ian mara mbili ichoki sin case ko my message ngo ko itungo yani mama iriske na kaenge
1: iote mara mbili ichoki chonge ichoki ni orto ko majut pik checha
0: ngalo ale ko tilil duge number 4 tom ko itio ko tagenge
1: ago gile ini chile star 441 agi nyondu ge number
0: tuge number 4 mami chi tuge number 4 tilil kapsa star 441 hash to get number 4 go tilil the man kimokinge big 35 korong yeta sigit yokto bonus agina ile bonus ko 12,000
1: ama ina mnita
0: star 441 hash to get number 4
1: agoye ni amunga ile je big sa samang mutya tai
0: yes
1: big sa samang mutya tai ni kiko inji tulata
0: 30,000
1: ama ina msi mwingu agina ile silingi shek tip tema go sili sa samang
0: tinye yes kimai big 35 ko tom giti akta bonus
1: ko ile ndo ni pagon ian mara mbili ichokchi ananian mara tatu ichokchi komechi lile ni ngotoka to menyoru message inyoru weni sai nota
0: star 441 hash to get a number 4
1: abot ko madam ni wilita rono koko ge torunja go aina ngora bwana joshua bet wage goni jagu gatini anatan kama ge le pixel zama mutye tai gorongi go ga gi go bi goeng ire yu ina ile yota gi geti
0: yes
1: ago matia tagi mu yota gi geti sai nota star 441 hash
0: star 441 hash
1: yani ngoti mai gushwa ene iya tagi geti sai nota
0: *441# to get number 4. Tuga no number 4. Chakta tuga no number 4. Kima ibi kiata 35. Kage jorungu ni big tuk 10. Chita number 954. Chita number 363. Yonga kiko 150 bob kwa ufaith. Kuka kile. Chokine ni ba. Inam number
1: ito jokia raka. Iweke tuga noton. Ichi le *441# kiriko umadamini. Yugure wini shele. Aina wangora buwana Gabriel Yegon. Aina umadam wangora nagibare Flomena Kirui. Aini wangora buwana Jairus Kemboi. Ile yugwe ichoki. Kakumwage ile kimoi big 35 chetai. Ichi le *441#
0: to get number 4.